0: long yung long sem ku yu kore ha kani ka scheme chi spas ngi
1: ha kani ka scheme chi spas ngi kat kum ka ak ong ba ka de ka jing thmu jong ka mg energy e kolong ban ai ha chi spas ngi ka jing trikam ani 100% des ya man ya bar khoi ki long yeng ki ba don ha ka rural india ani ha ki ja kanong kondong hari india te ki bala mantri ang ni kolong man man ki dukhot jong nu jong bro ki long yeng ki ba don ha khat jong but kin register ya ka kateng jong ki ha ka village employment council nanta kin yo yak job kan but kin apply ka kam par hapo khasan singi hatin ki apply ka kam ning ba ka village employment council ne ka vec kin sa yo yak ka mantre kat kum ki kam ki project ki ba ka vec jong ki ne ka snong jong ki ka tre ha ka ni ka program
0: te he yi to wa ka nong singi yong ki ni ki lok ki bukre ha ka ni ka scheme chi spas ngi ba te ka man de jo su bhi ki
1: ya ka ni ka batre chi spas ngi mon ni se yo e te ki on skill manual labor mencham snam ha financial year kan nyo khat pra ga si spa nyo busan pada ka financial year ke ba menta pada khat pra ka khandai ke kolong si spa pra busan tingka si ski nam ta ki on skill labor
0: to ba hi to wa ni ka scheme si spa ngi ma ka jak kwa ukli man ka wan ngut chi yung wa yi ki u ya em benta wa ni ka scheme si spa ngi
1: baro kha ki long yeng ki bodan apo ki jakan nong kondong ki la ban register ila dik kum kinong kre kam ha ka sikim sis pasngi ka banikong e kalong bagi di bandei wala don kharp nem sajrong ta ha badon ka jingte posnong kamot kinong penasnong ki khot application but ki ba apply kilong ki bodon kerteng ha job kan but kum don jingkhang kum don limit ya kanu kanu kolong yeng mantre kanu ngot ha ka ju ka por ha ba ka kam ko don hasnong ka marki snong ki tre ta ki multi work order ni ki tre ar lightly ki kam ha ka ju ka por snong kamot ki brew na ni ki khot jong kanu kanu kolong yeng ki la mantre ha ka ju ka por ha ban ki badon kam don jingkhang mantri palat ban yi wei mon ha ju ko por don sangut ki de khot ke bahar prasnam se jrong bro sangut ki la mantri nrei kenum palat sis pasngi ya ga bro sistem ya ko ka wei ka long yin
0: kble shi bon ba ni tu jing ben che yong pi he ye to wa ga scheme sis pasngi ta ba he ye to an wa ga tu ku vitwan ga scheme go ang pi ga scheme go chna yung yi gi do te kwa yu yo jing tip na pi ha ka man ki te gi jai long yung le ne ka man ki te gi bro gi ba hap ha ga ni ga scheme yo yo gi ni yung wa do
1: ka pradhan mantri awas yojana di PMAYG UG Modu Gramin kade ke scheme ke bai yaki longi ke pedok ke badan apoka socio economic and caste census arjar kharwei manchna ki yeng jungki kedor jong ni ke wei ke yeng ni ke wei ke unit kolong silang lai pho hajar yangi hang ni but yaki brew ke bala perung kerteng ha SECC census yaki ta ki brew ke jin kong ban ayaka yeng ni ka ye kani ke yeng duk te yeng ni ke yeng duk ru apor apply pisa ke mod ke apply pisa be direct na po central government po state government na state government kemot hadin bakini ki badi ban yo yakani ki yeng ki plapli ka bank account ki dan ka bank account ki private direct ya ka pisa na post government se ka account jungki hanre shoban stang ya jing tri pade na kalyang jungki video ki penlong ka meeting ber ka awareness program kraman pensa ya ki tiki beneficiary na ki yo ki nong yo benta hani ka scheme kumnu man snai ni ka yeng bat kanu banai ni pendam bat kanu installment an ai ki kumba kalong ni ka scheme mun ai lai installment
0: ta ba hi ta ba ka ni ka scheme chna yeng ki bedu ke dai pi tang yi tu ki brew ki bedon ni ka jaka la ka jong ne yi tu ki bom don jaka la ni pi rap an pentit ni ka jaka yi ki
1: kat kum ka kandon jong ni ka scheme kemot ki brew ki di bandon ka jaka la ka jong kaman kong e kumba kalong ha po ka ri ka jong hi mun di ka jaka hi tra jaka ki dei ki try ki dei ki try simet la ni ka try ki jaka jong ka snong te la da don kinu kinu ki nong yo benta ki bam don jaka la ki landless pe ki ka tin wei mot ka de ka office lingba ko office jong bidu ka tho ka snong ban ai jaka ki khindiat na mar ka dong kam ka area ka building ki ban he ka num palat jaka ar 4 square meter ta mo ka snong bun sin ka ai mar ngim ju don problem number hapo ki jaka jong mot ngi don be ka jaka
0: ba nang ba ki brew kin tip mo nang no ban yo ya ka ni ka scheme chna ying ki hab ban let che nung kong do
1: ka office jong bidu ka nang ka menta ka ba san ke ba khamad do ban pensai se si snong se pangata ka skim PMAY bobon ki snong ki tip bhai ka ek PMAY number men suara khode ka ka IEY Indira Awas Yojana re lapen kala kerteng mentaya ka kom ka Pradhan Mantri Awas Yojana te ban na kalyang jong ka ka state government mun ka alot ne ka ai bentaya ki borkhoi ki district na nang ta na district poish ki block kan nutli ki yeng ki yo benta man ka block nang ta ki sa pshim pede ya ki snong ka kum ka ta ka SECC census bar shwaban sdang ya ka ni ka jing trei ki mun ki don ka ju tagging kemon ngi shondur nang ika jaka ban sna ndara trei ru hapdeng kemon ngi shondur biang pa ondala depru ngi shondur biang bar gizin plat ya instrument kalong kat kum ka progress ani kat kum jingya ka kam te ka ke jiu tagging ngi le nam ta skim sis pas ngi le jiu tagging nam ta ka skim sna

0: markhman hasnong bat ki government official mde su ban wan be sajuai nang ta lut bai kali nang ta no pe po juai tu bdi pe ke tu ka mum don ha phai biang wan phai biang dan rei da ka bangi le da ka ni ka approach kum ni yu I ge jing kla bdi ni ka ta ba ka di ar di mta ka ni ka di ka sian ke ba ar ba ka di ar di ka la sa jit ha ban yo ek national award nam ta ka district level innovation award nam ta ka scheme sis passing ban ni ni kerman ba ka kan long ka jing job biang sai sis ni ka district ka ni ka long ka e ke ba la ban long namar ba ka jing 3 mde tang ka jong di ardi ni ka jing closing pai ba ur pdang ke e ke ba ni a jing bot nam ta ka jing ba ha jong ki
1: to khublai shibon ba ne benta gi tugi jing pin chi phi he to wa gi tugi scheme gi wa bon jai ngai scheme gi prolok gi ap ye gani ka program da yo jing men toy phi shibon khublai shibon ba
0: khublai shibon
2: gani to ka akashwani jwai ka wan jbio chi spy v point v megahertz of mban the prolok da sia phi tu iklam uma dm wa lang uma na additional deputy commissioner kam chola director yang ka drda hey top scheme ki bon jai ki we da ga drda ko ye ga tu ka kritikit la chim da gong ar patrong ha ka government developmental program kirwan chpi na ka akashwani jwai ta ka tu na ni por pita nyu ka delhi station ni ta ka special series hey top ka completion la ne ga jing dap khat ars nem yong ga government hade ne tewan uiptan yuwa shlong station nevanta khubor hektin khasi tewi champion igri jo station hepor prawje haka program kirwai yerom ne blai he to kirwai jaintia takararu tepor kanito ka akashwani jwai

bạt cả NH Shispa arp hình nhau bì. Bạt cả chinh kiêng na phùl bà rì xa đù bì, cả bàn lâm xa cả su rọc bàn yài xa xil chàr. U lò ông rù bà gà đầy cả project ôm tăng bà kàn nhà rạp, yà cả khai dì bà tên, hình rây kàn nhà rạp rù yà cả sụp xanh, cả yài cả yên kì nông xong xong, bạt rù nà cả bình ta bàn nhà đà yà kì chà kà pù tà kà rì, kì bà đơn hà kì khắp bù trong cả Bangladesh. Keyboard penyat jongga East Khasiyals District kila pen tip halor ka jingkhang banyat lengba ya ka surok na Shillong Shadauki lengba ka surok lait lingkot hadien ka jingtua khendau ka balakta ya ka surok ba ka bala penlong ya ka jingdheng kali ha ki surok ba marjan ha ka jing maham ka bala penmi hne ka sngi deputy commissioner u Abilash Baranwal ula ong ba ka jingtua ka khendau ka bayar kumba arpusan plus arspa ha ka surok na Shillong Shadauki ka bala penlong ya ga jingkhang khardep banyaj na ka surok ba shakhmat jong shnong lai lingkot kibor penyaj kila pentip ru bala dep ban pentip sigi bor ba deipet ba kan sadon ka jing simpor ha ka ban pendep ya ga jing trei kibor penyaj kila ai jing mot ru ya ki artli ki lenti ki bala banyaj kata ka lemti na Shillong Sokra Sokbar Dauki Shillong Jowai Amlarem Dauki. Bat kerpat ru ya ki nonglek nongwan banbut ya ki bor penyat balapha da ki bor pulit bat ki nong trey ka NHIDCL ki balabu banpej hakitei ki chaka. La kerpat ru ya ki nong shong shnong banbut ya ki jing pentip balapha da katnat jongka Indian Meteorological Department IMD hadien kajing yai beteng kajing hap slap ha ka than bat kajing don jing ma ha kajing khlem ki lum kabor penya district kalabatha ru yakinu kinu ki bakendu yakijing e kila banwat jing yarap da ka ba knyat ha un number iwei iwei r kane gade ka akashwani Shillong ababalam shapi yakakubor ka district planning office jongga south west Khasi Hills district kala penlong ya ka skill development program ba shisngi ka bala aiker teng spectrum of life exploring the colors of human potential well-being and growth han nativity higher secondary school maukurwan la play ya ka program da ikong al maulong ias deputy commissioner jongga south west Khasi Hills district ibala ai jingkren bakerpang halor ke jingdon kam ya ke jingnang jing start bat ke jing pinkup bor kamtam ya ki samla EFB basan ibade EMCS district planning officer jongka south west Khasi Hills district ila pinpau ya ke jingdon kam ban pinklan ya ki samla ban jiet halaki jongki jongki lat yo kam yo jam la rakhi ya ka international day jongga yuka ka bakhat ar hakkelengkari bat kaperthei halor ka phangpadeng yoga for healthy aging ka phangpadeng ka projdak ye ke jingdon kam ka ban pdiang ya ka yoga na ka benta ka koj ka khia bat banlong ki banet met umentri rangba adu kari Narendra Modi ulayalam ya kari ha ka ban rakhe ya ka international day bakhat ar jong ka yoga na Kolkata Red Road ha ka ba daki hajar mut ki pajba ki laya shimbenta ha ka kilan met henne ka step habakren haga jingraki umodi ulaong baka arphuwei tarik ujiliu kadai ka tarik ka badan ya ka sngi ka bachlantam ha prthei kadai ru ka sngi ka barakhe ya ka yoga da ki babun ki chaka ulaong ru bangi dei ban long ki ba kutching mut bangin long ki ba khlan bor ha ka karta ba saupho ban ya ka karta bangi don ha ka arphusnem bat ban long ki ba khlan bor bat klan ge jingmut jing perkhat ha ka karta ka basan pho ban penyunu chor ya ka karta ka bangidon ha ka karta ba lai pho snem kaladan ga jing slap ka bechur ha ki binta jong ka Meghalaya ha ka ba ka Mausin Ram ka badon ha East Khasi Hills district kala yo pdiang ya uslap ba san spa lai pho millimeter ha ki ar pho sau kanta kat kum ga jing yo jing tip na katnat ka jing long jing man ka suin beneng ki start hau hau ki la ya tho ru ba ka Mausin Ram ka la yo ya uslap ha ka shimit ka bay rengkat bat ka jing yo slap ban riu benai ha Jodhpur ka tnat